Papa no ni o hampa o. Yesen hun koma Isaiah 7. Mighty Jehovah no do ya wono. No ni eso tembe wo ho. Wo ko eso oja onkonkro ne maye. Wo nya ye muda o. Ah, onzi me ba me kra o. Onyakopon ka sa asem bia odi so. Me kra o.

yempese sa achedie no ebe ya achedie bia ni eni da so nanso sa ni eni ada.

Nana Dosson. Nana do. Yo do pa. Nana do yenton. Nana do efrakuwamu. Nana do. Watia siye.

unyaga kraka wa gape obi nso nyaaya enko wa ne swati ama na baye se wo wa woni amejere ndidi wo bia ro denyame ase sanse de nyame dia ma woro no aha wo mu awo shankus bibre ro bo ze wo wa ro ma so bu sisi because also timi protect ya de ro wa woni amejere ayi su ko nyaaya ga otu atu wo sa ada ichi de wo kwa wa fa ahye e kan ze wati ase ya wa adi ni mudu yes ada da bi jani ko tu gere so bigira ko tu gere so ko tu gere so adi kura weti ni na body no wow, aha, and you know, I'm banza. But we go to you, Now, refi, refi, umpire by our table, and then you may own. Oh, a book rat. A book rat. I don't say, a year, or soon I am. Yammy man in Brevon to a cold radio. Sounds so bet now, bet ye, you know, but soon I am. Or the cake you want in the obetry and in the way, Dodge. Oh, and I'm a general query. I'm riding a good pause. Yammy man, a dying room. Oh, no corner we share more men in our kung fu. Any more men in our kung fu, Jasa, the Yamidia Mount of France. I was never, I wa man ye nim na dia ozi nana wa na boy da ye so mi nim so na boy en da dia nanso me da ye de bia me so da ye bia no ade aye aye papa bia no metimen eni ho entine vri na kure wo da aye ya sesan mam ma me da ye mrem no ze sa en ka de me ye ma eno an ye wo na ozi debi wo ma mi mrem sey ye cake na media ma mini cake wow ha ma mini cake na ni refia de ba Nyame obo na wo bo da ye no ono ne tene da ya se aha eleja osi kwa mo kwa e wo kwa no san hia mo do nyina konfo ya bo achiche de no san bisa no san kan che ro nyame so be mana bam okwo ye okodru ye ade kra ansa ade ansa e na akura se ye den ye den ye den no di yo eno o dai na ni na to mu afi A crati wide, da wire, ya, few who say, Grofu be Guruso, Guruso, Nadi, a penalty, Petro Grand Gunachi, no media cacao, ya, just what, and you, oh, pop, sorry, Ero, and yonder, ya, tinny, who feel free. She, hey, what tinny, and you know, so I, ya, kaki, baby. No, what that, that defidia, yes, I, ya. Eh a kakre we din kay so nanu nanu se daye no opepre zaaro ka okwa ko sheda di fidi nu to bobiti na oti de ye gunu so daye nu mu no de nyina chi no sa ti na ni no so no no da da di fidi no si wo si si si ei sa papa ni mu papa ni de bi na me sa ko bi o maka jeze nana una oni ma de nyina me daye na me kan mi ade me kan me san boa mi an me de me o me san boa de o de ma me na no na mpe na ja o ko no o san shi a ye mo de me nyina ko fo sa no ko fo sa ka je eh o pe o hwase mo me ka kire o na wanti em na de na ja o ko e to ko e ya na ma ne a o ko bo no san ye me ke ya pe na na wo de bi mo wo de bi mo Msewa de mekano me na na me sabua ndi wede tenye wiye ma me na me pese wiye ne sama me a wona onim ndi fachem na de na nya ko po wiye ni msa o se kona me gwe ho kona me gwe ho chese wa mano assurance an chese okwa de obeka chire no watwam so ono ndi no okono no se nshi a papaya okwa zo na papa no e no zo na okwa na na sese o se Ome nkono ogwene ho se na ebie. Ene ewu. Na ne nyankopon a wo se kona ogwene ho de ene ne nyen de. Na obema mbua no. Sanse dakro ye de nu evia pe wo se enje ne jese ne okwe menda. Nti se waja abu akura ona. Ona o akura na. A ho na se ne as seven as free. What is here? A ho e na se ma se free. Enti ne kan ye nu aba dai na. Onye mfie bio num oh ono na dance be na me ya aye tintin za ma woro wadi aze ba me kai zwa je kunya tra zu za ze opetie de ni wum